e ka ba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itwatsago menwana ka tsona. Sefito e ke lenaneo la A Re Itsošeng, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.

0: ibete le fela metsotso ye masomepedi tharo pele gona re lebele fale e reng ya bolesome gona mo stationeng se sa go theletša batho motheletši wa radio tef re gatela pele gona mo stationeng se sa go theletša batho fela ga re gatele pele fela ga re lebogile fa ke filo ra mmutla ka dintlhagolo tsa ditapatapa ka botlalo tsa ire bolesome tla ba latela gona mo stationeng se sa go theletša batho gape le fa re ga boledišana fa le Mr. Mafane gona mo stationeng se sa go theletša batho telefono ke re boele fa baga Mafane re tse sebaka se re le thabise re le lo tshebiso ye le khona nola a re tshe gore de tef re ya lo tshebiso ke thobe
1: le lo tsake nna Mr. Mthapo ka mogashong ya TFF em ke rena bo se di ganhle ba gashi le tsaji dal ho
0: a wa ke gena gore na gara na le ka molato re bu tshelana ka mogole
1: a wa re gona gona molato felo re no re weekend se di le ho ne ke mo supulong
0: aga
1: le ho ne bile ke ke tamishi le bona ba thiri ba se ya mo esa TFFM
0: batheletše ke ba kuruka ge le gore feleletša fa kgwedi e ya July e ka bele gore go reng go bona ge re napele re kgaretlela kgwedi re lebeletše mantse a tlhotlheletšo
1: ge re kgaretlela kgwedi ba ebitša go Mandela Month mo meketekong yona enewe re bileng le yona le go ne gore a o ka lebeledišha ga botse mo kgweding ya Mandela Month be go sa ketekwe yena fela go na le tsebego diketekwa re di bone tša go fapana-fapana mara basically be re lebeletše yena jale ka ka mphe e leng gore ke motho a tumileng go tse go a tsebega go na motho a swanago le yena le dipina di riaga empa le meketeko yone e mengwe ebileng gona mo kgweding e re e bone a re na o bontšha gore mo kgweding e ya Mandela Month go bile le meketeko ya dialogane re ba bone ka moka batho bao go bile le di-graduation party tša mafapeng a itšego fale le fale le tše dingwe dikolo tse di kanon bago di bile gona re sa di bona motlhomongwe mekgatlho ya dipolotiki ba keteka sela le sela empa re nyako bontšha so a re ithuteng gore ka metlha ke hore dikete ka go ke motho a kete ka se a sekete ke go tu sa sekete ka go dikete ke la yena ga a kete ke le se wa sekete ka gore batho mponeng gore ke phala batho o no kete ka ka mogoeleng gore go ka gona e bile a sa hlabe batho ka mantsu a no kete ka ba batlo ba go thabela go tla mo go tlo kete ka le wena ba tla ba thaba le wena re swara fao a re bontshe gore ge motho a fitla mo bophelong ga motho mo bophelong ga a fitla o fitla a filwe tseo a di filwego ke le e sa wela ka fatsa ga dikete tseo di filweng go ra gore botlhale le maatla a mangwe a bophelo ga šomiši ke ga e le gore go tlo no sa bo bona le gore o kano a šomiša wa fitlha ka pela mo o yang gona empa go botlhokwa gore seo se filego o se kete ke ebile o se diragatse batho ba tlone go šhala morago ka mokgwa o tlo bangwe konyekega ka gona batho ba bangata bothata jwa rena shebo re file ditalente le dimpho tse di itsego re fe re nthong tate nne le se re mantela seo ga go ka se dira le rena leeto se wa se dirilego re sana le leeto o ka diragata a sa ka fela pele go wa fatshe pelo rena re wa ka pele rena fa rana tloga ra tja mafapa a mangwe e seng ona go botlhokwa gore ge re nyako oteke a re nyako o bona le rena re ena le maina ka moso re nyako o ketekwa tsela e re e sepelang ka mo bophelong re no e tshwarelela ka yone mo o fitlha go iwa gona wa tsoga o tswela pele bua le ka babego ba keteka le bone ba tshwara lona leeto leo o tswela pele ka leeto o no ya le lona goba go a fitlha mafelelong mo e leng gore go na le dilo tse dingwe tse e leng gore o nyaka o di dira bophelong ge di sa kgonagale o no kgotlelela go na le mo e leng gore go tlo o naya go fetoga go gona ka baka la gore polelong ya saga borena e re ge motho a palela ko go fetoga wena o le mammanyane fetoga gore ena a kgone go dula madulong a o leng gore a nyakega so re leka go bontsha batho gore ba tsebe gore mo bophelong gore re tlere le rena re fetse re ketekwa go ba le leina ke tabe e botlhokwa e leng gore leina motho wa itirela empa ga le bonolo o tshwanetse gore o e gase o itshwenye o diragatse ka gore ge o le Mr. Mthapo o gaša moeng o rialo ga gona mothapo o mongwe ntle ga gago go raya gore tsela e o e swerego ke e leng gore o tshwanetse gore o e matlafalele o tswele pele o kgolofele o kgotlelele tse dingwe tsa bophelo ke tsone tswelela go fitlha ebile o e ba le leina re ka go sasa re bula dibuka ra bala histori ya tsa bophelo jwa gago ba re botsa gore o thomile mo wa ekaekae wa ekaekae wa ekaekae ke ka fa e leng gore batho ba keteka go le bona jale ka ge ba keteka le ditati ne le sen mantele le ena o thomi ko diragadie ka yona mogowe le rena re tshwanetse go ne šhala yena morago tle ga re ka sa tshwane le ena empa re jire gore le rona maina a rena a bo ngwana maphelong ke ya go leboga Mr. Mthapo ka gašong TFFM re nore tlhe ke leboga sebaka se le fela ga le mokgasona le ka moso le ntamišetse ba dirišana mmogo
0: tloga re kwa ge tšetšetše le botse ka mo golana mafele ka lebeke e sa tswela go thoma lebelebeke e botse re lebo bakle magagešo ka mokgwa batla ba dipeile ka gona mesong ya le gona nola a retsese gore thefano 3.85 a ke tsee borena e ka ba e le gore go ge bo sa le sekolong kudu high school lepele fela le ba le di-motivational speaker batho ba tlhotlheletše
2: ee be re phela re ba le bona e no bare e shwatsa dilo tsa di-motivation kere di nyaka motho a ikemišeditše
0: ka go jela re ba nona pile ba ba do bolela dilotselo lo lo re iwa tsiba bona
2: o e ka re o se ke misetse ngere o to ka motivation o lengere na mile after hour re ba nditsa maile so ene ka motho a ikemiseditse e bile a ikemiseditse o theletsa motivation le u dira ka mogoba moditseng ka gona
0: o tle jo re de tofe betile fela metsotselo se mesiswa re libile fale e rinya bolo se metobe.
3: We are giving you the best of radio experience.
4: You know, and South Africans, you know, are very good with the made-up words. Bodanko, Bomachangura. We just come up with these words.
3: We are information.
5: Those using their mobile phones for work have been urged to take extreme caution as important company information could easily be stolen from a device.
3: We are education.
6: Obatswadi, tebegere are the penako ya osalare kanela ka mo diskute ke ntja bana ba rena gona gona le eng gona le mabuka a go ntsha dibuka tsa ngwana ka moka ka mo wa lebelela wa mo a dupa wa bona go ntshe mongo o le go ga o tsile ga wa tlwaelega.
3: We are entertainment.
7: O mongwe wa ka a bontšha e le motho wa mosadi a re wa tseba go botlhoko bjang go ba ka gare ga kamano wa kgwetse e le gore motho o ratanang le ena go ye social media ya gage o postile motho wa gage wa maloba x ya gage o ipostile ko social media e fela o gana go bja wena current.
3: So seize the moment and dial 103.

0: bontle bontsi go tsa ke lena la go sho go tsafela go za mo go re station in sesa go tlile tshebatho ko mongwe wa bo pedi ba ile gore go ba ile ba gona ka fenya fa the idols go mo gopela gore ka nako ya fenya the idols ke nako ile gore go ga ntse be re tseba ga botse go ya ka re ga the idols go na se se bitswa pelo ka top 15 ya e fela ba fela fela jalo gore ba dira top 16 morago ga ile gore go be go ena le babedi ba magare ba mabedi a e le gore ke ma-twins ba e le gore go batseba ba ile ba dira gore dilo di nape di fetoge gore fa e fela ga gona taba ke amogo e le gore dilo diile di a diragala ka gona ka nako eo ge napile ba fenya tsona di-idols ka nako eo go be go ena le o mongwe wa baopedi ba ba kaone kudu Mr Music gona fa di-idols ka nako e e le gore gore bolela kana motheletse ya radio tef gopela ra sere go fere yona koša e le te tse dingwe tse di koša tse rogole ke tse go tsone mesong ya lekgono fele fa le koša go tswa go venom tletsebeng ya gago a re o thando gomme ka re tsesebaka tse re ba ka fa kefilo ra mmutla ka dintlhagolo tsa ditabataba ka botlalo tsa irabolo somete tla ba latela se ke seripa se e le gore go tlaba re feleletse metsotso lesomesupa bela gona re tswela fale e re ba kere lebile fale e reng ya bo lesometeng motheletse ya radio tef go pera ga botse gore re kopana tlaka la Facebook radio tef 103.8 FM Twitter mo go le Instagram at radio tef nomora mogala 0769140815 ke lefela supa tsela senyane tene lefela sote tlhano mona ka go le lengwe a ke bontshe ebile gape ke letse ga botse gore re pere sadenle go ba re boledišana fa le ba e le gore go ke batho ba e le gore ba tswile ka gare ga taba ya dikobatši e fela ka lebaka la mathata e le gore na le ona moisong ya lekgono mabile mongwe ba a nago le bona sebe re ena ka kene gore ene fela re palela ko gore tlobodiša le bona re dumela gore go tshapa ga botse tla re pheke e tlago re ke re korena ka bela gore go diragala eng gona mo stationeng se sa go theletša batho re sa e fela ga bele fa re gatela pelo ebile gape mola ka go le lengwe re le tlo go ikgokaganya le Jamaica letswalo go tseba taba tsa rena lekgono ao ke mosupologo tse dingwe o ka fela o di supa ka monwana gore di a direga fela ke mosupologo tse dingwe di reka fase ga mabaka a itseo gomme le ena Jamaica ona pele le ena a re paletse o tle re kgone boleša le ena mesong ya lekgono tseba mo leng gona gore ge re gatela pele ka sebopego se ke mo e le gore go yale gona re napile re ya go ba re lebelela fa dilo tse dintšhi tse e le gore re be re ratile ebile gape re dumela gore dilo tla sepela ga botse gona mo stationeng seno
1: Rabele re tlo le fa maele.

0: morudia o next time nto ngwelengwe uno tla ra bua ra ibula le dishana belo ka banna
1: koko
2: mamurobi do tsena yo a woman
1: ke ka hona kana ka molene
2: go bane ndi dogokotsa ka re ke lena pele bele
1: gape ke makatsa ke gore a ka lathegana
2: hawa mamurobi le ka no lathegana ka mo
1: gape mathesa mogalele nna ke a makala
2: le makatsa ke
1: ka mogae gaga
2: e le rata ditaba le mampeke le yena o do feta gana mo a itlagana ka maitlo makala le lena le tlile le tlo makala makala
1: o re re ntwe ene ba gela wena wena
2: e ka ga mangane
1: o sonjo ba ho tshe motabo
2: a wa mamurobi nna ke kirea motlabo ke mo kirea kae ke motho a ga gore re o aga ka tshelete tsa motlabo
1: ba bentwe ka ntwe ka ga sege ke di tshele tsa di karata
2: a ba le tsiba ba yang gore be ke wina ke ga re ke be ya ke be ya ke be le nna ke nyaka go tshurushulusha motho wa bomma
1: ga no ne no ga wena
2: a a a mamurobi
1: se tsaba tsaba ba huma kale bakala dino
2: ah
1: sa sengwe sona sego
2: ke khole kurile le nnoga nna le ntshe
1: ene se ke o tshwelela
2: ah wa mamurobi go rotsa le ya mmakatsa mola ka mong a ge shugudi o ba le banna ba ema ema ba ema ema ba itlo aga lena le ke potsa gore ke ne nno e be go le shitile buritse le morwedi a lena gore ke ne nno ga na ke na nno ga mamurobi
1: eish
2: ke
1: mara ke a belela ma se sengwe sona e
2: vila yelang mamurobi
1: ba se se le lengwe go tlo tshupologa thaba gore ke ka le ba o ka se ya ge mogale a dintweka
2: ke re idio makala le na ke re idio makala go re bile a ke tsurile go ga shaifi e fangkhedi le kwa Westimbeg le ka no ya le sechego la ba botsa re mogale a di u bidile foundation ye nngwe ya di roa di bone ke nyo gore le makala mamurobi le nya di tshe kudu le
1: foundation ya go ke tlo tshela ka morao
2: ah
1: ai
2: ah wa
1: Hey, ya wena kwa. Kwara. Kwara we.
3: Ah, Antwana. Abe bile ke re gano a o wena mo complex. Gano no nyaka mo di cabbage ma motho.
4: He? Na, re tshile ka pila sekolong. Kane ene bile why wena o setla sekolong today?
3: Eish, ah, Antwana, bona. Ino mbono re ke biya. Eh? Orare mara ish ah ntwana mme ya gape ke thagana le di ghost street
4: shame
3: e wa bona e wandi jukotse le o lebella mo mona go bona mona mo ke biang e ya bona e ke thagana le di pela di thutha thagana ba fana ba mo mona ba e ba ntulisha pala street
4: ah shame khwara
3: ke re bomo fo di nyana tsela sa ga mola ba nyana ke re ke swetse bye bas ba thutse ka mokgwa no mara ke noka bye mo no tshwana le yona ke shake ei
4: ta so sa tla sekolong today
3: ei fo ma ba ga ba sa thagana ba go bona ke ga ke jo go dukutsenye la ka go gedi
4: o ba ke re jo lo wa e bo fofofofa mo bibileng bo sa tla sekolo mara ya kwa ga la lebaka la ga go re go satla
3: e pele wena mo dintsa
4: ha a khwara ke re Friday sekolo se tswa ka pela
3: ya a le go pule ba ipetila ke sa go pola le selo ga botsa
4: o bona
3: so be le tlhole le busy keng go kwesiki
4: ha khwara sekolo ke sekolo ba bitse le di award ene bile le number 7 ka kwa ra top 10
3: ah ah ke tla number 7 ka ra yona ntla top 10 yel
4: yo
3: he he a ma pri pele 7 ya bona ba fa bokae certificate sona ska
4: ah wa khara a go future le certificate sa go tla skrika kwa office ya principal go tla sekolo
3: na na ga pe go nyaka ga something a re tono go tsere no ta mo sekolo go tonya ba re fa dilo tse number 7 wena re serve something wena o grile bokae wena
4: Khwara obvious nna ke phela ke tle number 1 so ba mphile trophy 50 rand.
3: Mzuwa. Tu tsantsa mo ske di ya nna ga le judge ntwe. E wa tso go dire nna re ga fa go khutsa nyana nna ga ga botse mo. Pele certificate se ka grutle se kira go mang. Ha pula.
5: Hey mo khotse ke ya go botsa ditaba di bia lo chom.
6: Ya ne chome go rafa tsorkeng go hleka hlaka ne fela.
5: Wi mama go tsiya ka tlhemane.
6: Yo. Ke a bona ha pena chome ke le ka re ke bona molaetsi la ga wa gore o buile chome a se ke thape. Mm. Ke no ke phumula ha tsore ke no dira eng ke no tsere kwae kwae ka ke lebella spilling ne ka phumula mabalangwe. Ka re mo mathong ka re ka makwafe chome. A bona molaetsi la ke re ke no dira fast fast mogotsi aka go mpona ke le mo a wa go botse maka aka tsena le bathroom
5: Chomina, na like ya go appreciate you are really a true friend gore today le dikwaekwae tsa gago a dinge at all af o di charge perfume or o di phumotsenyana
6: ah chomi ke no le ka no re phumulanyana that's why it is angry too much wa bana mara ke no ta mogotsi ke bona message wa gago
5: yeah well I'm back ke no rapeletse gore ke toge kwa gae mogotsi ai ke imetswe
6: ke a bona o buile chomi and ke a kore wa lore o imetswe mara at least chomi o chanchitse o na le mmalanyana o petere bo o dula kantong ene o dlowa
5: most of the time be ke fetsa ke le ka kamoreng yaka I was just avoiding those people whatever
6: yo a ke a go ka mogotsi a reno a tshwere keng ke drama go kore a reno kore ke a ke tsebe ke mararang kodi fela
5: yo o ka bolela gape mo go era
6: yo a chomi a tshwere keng yang we bile ntlisitse mo ke ndilo re ke ska ba ka thapa ya mpa motivation re ke ska hlapa chomi ke assignment la ya research
5: what about it
6: ke nya ka nalo ene mogotsi re dire nako at least re ngwadishana bona re gona pa sapengwa ga wa fela
5: chomi ge o re ngwadishane o ra gore nna ke ngwa le assignment ya ka mo ile gore ngwana you gonna come and then u copack it
6: Chomi ke tla go patela ke re ke na le di chinchinyana tsa go back of them ke tla go pate ke tla go zama
5: ya gore nna ke tle ke dire mmereko wa ka o fetse wena o kope e ka se kgone re phae
6: yo I chomi ma tsorkeng a ke tsore ke taba tsa gago
5: e ka se kgone gape o go polo re ke bere ke sha monagano wa ka wa go imelwa o imagine ke mathata ka gae go ngwala mmereko o le gore wena o nyoko tsa credit for ona
6: Yo a wa le se di fane batswedi ba go ke bona ba go dirobe se mogotsi na ke re ba togela tshwana le nna o no ba phaga

0: ke bile tshe metsotso mtheletse tlo gona pele mpotsa fale gore ke ka bago le sometsela ka morago ga iriela ya bošupa fale re tlo gona pele re leboga fale ke be ke sa ilo nyaka baetapele fale kudukudu re lebeletse ditaba tsa go amana le merero wa setšhaba mtheletse bele mo mogaleng fa re na le bo Captain Mashiane re lebeletse taba ele ke be ke napile ke go boditse ka ga yona ya go amana le gangsterism ebile re lebeletse le diokobatsi le ditagi ka mo letlhakoreng lela la basa le oaga bokamoso bjela bja baswa fale bjale re tlogone pele re na le bo Captain Mashiane fale ba tlhomphege le gona ka fauwe
1: rona re botsiša lena ka fa
0: re tlogona pele re leboga ebile napile ntle le go tshwana yako re ne o tsena ditabeng fale re tlogona pele re lebeletse taba ya go amana le di-gangsterism ebile re lebeletse le gore tsone gangsterism tse tlogona pele di gogela baswa ka gare ga kotsi ya go latlha bokamoso bja bona jale ke nyako re ka ke botsišafa ke ren go ya ka lena ke ka baka laeng go le botlhokwa gore ge re le setšhaba mmogo le sephodisa re bolela ka taba go amana le baswa ebile re lebeletse le tsona diokobatsi le tsona di-gangsterism tešeng le la lekgono
1: ke a leboga re ketse sebaka se kedikonšhe le batheletše re laetse gore ke nnete ge setšhaba se ka se tlhokomele baswa ba sona ke setšhaba se e le gorego se tlo ya tumelong ke ka moo kgafetša-kgafetša re rego ge re bolela ra bolela ka baswa ra bolela le ka bokamoso jwa baswa ba rena o ka no se kgonege gore ge re bolela go humane le gore re ka re akaretse goba gare kgore le baswa ba rena tsela mo e le gore go batla re ge ba fitlha maemong a mabotse a bophelo goba a mabotse a boetapele ba humane le gore go ne dilo tse e le gore di a baga ka ntšhe sale re le ba kgorwa sephodisa jale ka kgore e le gore go e ya e karabela mererong ya tshireletso ke ka fao re fela gore re lwantšhana le taba ya diokobatsi re buše re lwantšhane le taba ya digongwana re laetse gore baswa ba e le gorego ba ka ntle ga digongwana ke baswa ba e le gorego ba ka ntle ga kgolego a re boleleng ka baswa ba e le gorego motlho o mongwe ga ba goba ba šomiša tsona diokobatsi re bolelele ka motlho o mongwe le mabaka e le gorego ba ka khumana e le gorego ba kwa e ke ba rapeletšega gore ba be ka gare ga digongwana sa mathomo diokobatsi tše e le gorego re fela re di humana mo mebileng ya rena ke diokobatsi tše e le gorego motlho o mongwe baswa ba rena ba re go di humana ba humana e le gore ba dira sephiri sa go tsebiša mapodisa gore na gabotse batho ba e le gore ba fa tsona ke bomang ke ka mo e le gore go no fela go e ba boimanyana gore ge re golega re golege ba ba tsona ka bontšhanyana re humana ba e le gore ba no tshwara la ga matšana tla go tlala seatla ke e le gore ba di bapatša gona mo moileng jale baswa ba rena ba feleletša e le gore ba ba kotsing tša diphiri tše e le gore di sepediša ke goba matšhošitše a e le gore ba humana go ba rekiši ba tsona diokobatsi tšeo
0: di tlogana pele le dikwagala ka mokgwa le tlogana pele le dilaetša ka gona ke dumela re le motheletse le nako wa gae wa gare wa kwa gore na ba tlogana pele ba šoma bjang baswa ba kudukudu re bele tsona ditagi tšeo jale ke nyako tsebe gore na bothata bja diokobatsi le tsona digenge tše mo metseng ya rena e ka ba e le bothata ga kakang goba e ne ba gone gore motlho mongwe re ne go no bolelelanonyane mase gore a re no re ne le mathata a baswa ba go kgoga ditagi le digang ke bile ke nyako tsa gore go go lena ka sephodisa taba ye mo go lena ke tlhoba boroko na
1: ke nnete ke tlhoba boroko re tla lemoga ga botse gore diokobatsi ka bo tsona di ja mašeleng a mantšhi goba bašomiši ba tsona batho ba e le gore re tla re go ka segwera re ba addicted ke batho ba e le gore go ba tshwanetse gore kgafetša-kgafetša ba fele ba di šomiša jale potšišo ke gore na šeleng ya go di šomiša goba go di reka ba etšea kae ke ka moo humana e le gore go na le melato e le gore go ya obiwa e oba ke bona batho ba shumisha go di okobatsi melato ya go swana le go hula motho a e tlhamile go tsenela batho ka dintlong go roba hula dithoto tsa batho le gona go tseela batho dithoto tsa bona go etsa go no ba emela mo ditseleng ba ba gama ba ba tseela dilo tsa go etsa dilathekeng goba gona go dira melato ela ba re go ke di-pickpocket mola di-shopping complex tsa rema mo e le gore go motho tlo re ga fitlha ka lebenkeleng a re ke be ke beile sellathekeng ka kanapeng ga se sa le gona o mongwe a lla re ke be ke tseba ke beile sekgwama sa go ba le masheleng ka mo teke ye molathiling e ke phophola ga se gona fele ke mo e le gore gore fetsa e le gore melato ya e mentšhi e ya obiwa e goba ke batho ba e le gore go ba na le lefetla la go šomiša gampi tsona diokobatsi mola re sa lebale melato ya go swana le ya go betha mo e le gore go gešitše e le gore motho o gogile tsona diokobatsi tseo o feleletša a eba le e ba ena le kwela theko goba a ena le sefedifedi mo e le gore go ne go tsenela dipoledišano tse e le gore go ga di monyake goba motlho mongwe o ne ore a bona batho a nagana gore ba bolela ka ena ba motlho mongwe o ne ore ga kwa batho ba bolela goba ba sega gopola gore motlho mongwe ba sega ena ke ka fao batho ba mogutuluo ba feleletša ba eba le gona gore ba ka gobatša batho fele ke melato ya go fapafapane e le gore e tsamaišana le yona taba e ya tšomišompe ya diokobatsi mola e le gore go ge re tla mo go taba ya GBV e tloga e tšea sefoka mo e le gore go e na le lefetla le lempe ge re tla mo tabeng ya dikgaruru tša ka malapeng mo e le gore go batho ba bomme ba lla ba tloga ba tlhokofatša ke bašomiši ba diokobatsi tšeke ba lla ka ga e šeleng ya sepela ge ba thoma ba botsiša gore na nkane ke tseba ke beile šeleng ka fatshe ga lesela la tafola šeleng ela e metse maotona fele ya ba gore ba galefela ke bana ba e le gore go ke bana ba bona ba thoma le gona go utswa dilo ka mo gae ba ye ba dikadiša tse dingwe ba direkiša kaekae ge ba re ba bolela ba namile ba betha goba ba ba tsošitša ka leko balele ka lemoga batho eletse ba rena gore taba e ya dikobatsi e tloga e le šorumo e le gore go e emišitše setšhaba sa rešo ka looto le teng
0: ke tlogane pele ke lelata la gabotse jale nke ke lebele ntlhe moši ya go amana le tsona digenge tse ba ne le go recruita nkana gore go recruita nka šome lentswe le la sa go recruita baswa ke nyako tse ba rena go ya ka maetamegolo a lena digenge tse gore bana ba kgone go di joina ba ba goga ka eng ke eng e se le gore ba ba go ka go ketša ka sona
1: taba e ya digongwana go ka goga baswa gore ba tle go bona goba ba gankge le bona e thoma ka mola magatlhanong a mebila re go ke dikgoneng ya feleletša e ya mola dispasa shopong no kumana e le gore o feta mo dispasa shopong o na le ditlhotswana tša bašimanyana ba dutse mo uwe ga ba sepele gona mo uwe ba logišana maano mabe ya gore ba ka tlhakantšha šele ba reka tsona diokobatsi tseo fele ge ba fetša gona mo e le gore go ba feleletša ba le takatsompe goba yona addiction ya diokobatsi mo e le gore go di thoma go ba koba ka magae ga ba sa kgona go etiša lebaka gae ga ba sa kgona go dula lebaka gae madulele ga a gona ge ba tshwanetse gore ba dule fase takatsompe ya ba ditša ba feleletša ba ya gona mola mabenkeleng mo e le gore go ba kgona go tlhakantšha šeleng ba feleletša ba ya ba reka dilo tseo jale ge re tla mo tabeng ya digongwana o humane e le gore ka gare ga digongwana tseo setse ba tshephile gore mangmang ke motho e le gore go a kgaogane le mašeleng o phela a na le mašeleng jale ba mo tšea ba nya gaufi le ena e setse e le gore ngwana o uwe motlho o mongwe ka gae ba thomile go lemoga gore o šomiša diokobatsi bare ba makgala goba motlho o mongwe ba makgalela mesepelo wa gage ka fetša ka pelo gore ga a saya mola digongwaneng tseo ke mo e le gore ba kgona go mo emela mosegare goba ba mo emela mola dikolong ba mo gapeletša go ba ena mo leloko wa digongwana tseo ele a feleletša a le magareng a go setsebe gore na gareng ga setswadi le gare ga digongwana o tshwanetse gore a kgetheng fela ka ge e le gore motlho o mongwe digongwana tse ke na le mokgwa wa gore ge ba mothušetša ba mmotša gore yena a se a tlhalefa ebile a gona tšhireletšwa ka e humanago a ka se humanego ge di sitse le gore motlhomongwe ba tla le motho be tsa magarebe ba go pola gore ba ka feleletsa ba mogokela le bona magare ba o feleletsa getha go tsamaya le dingongwana e fela go ntshinyana ba batho ba ile gore go ba ka re dingongwana ke batho ba ile gore go ba gapeleditswe e bile ba sa gona gore ba ka tswela ka ntle go ba ba gogela morago tswela ka ile le gore dingongwana je go le ba le ba re ke shuba ri go ba jiba feleletsa ile gore go ba ba tshushetsa ba feleletsa ile gore go ba indebted mo go bona go humanela gore ba ne di kolope tse ile gore go ga di le fere go ba ga di patelene
0: ke tlhokana pele di kwagala motheletse ka mogolo tlhokana pele ba di tlhalosa ka gona bo captain fale feel ke go tsaba rena dikolo le tsona e gona le kgonagalo ya gore le tsona di fetoge mafelo a o ile gore go di gongwana le tsona di ka kgona go ba gona mo lorobo ba so le bana go tsebene pele ba amega ka gara ga tsona di gengetse
1: le tata ba go gore ka mona dikolong kgafetse kgafetse re ya re bolela le bona
0: iko
1: le ba khore e karabela o le bona ba tsiya ka rolo mererong ya mohuta o ke ka mo ile gore di gongwana ga di kgone go ka ipsina go ba go iketla ka go sepidisa masolo a tsona ka gare ga dikolo e fela mola mapa ntle ga dikolo le tla le moga gore gaufi gaufi le sekolo se sengwe le se sengwe go na le dilo šitše ba reke di spasa shop ke mo ile gore di gongwana tse di kgona go dula mowe ja ke tlhama ona go ba ba gona go loga mano mabe mo ba ditšong ona mo ile gore go ba go ketja le bana ba bangwe go tswa gona mo dispasa shop ba tseba gore bana ba bantši ge ba tswa ka dikolong lefelo la mathomo le ba fetago ba dumediša ona ke ka mo dispasa shopong tswele go tswa mo dispasa shopong ke mo ile gore go ba feleletša ba go ketswa gona goba ba gapeletša go dira dilo dišeng
0: ebile ge ke lebeletse fale go ba bangwe ba ba baithuti bao e le gore ba karoma motlhongwe ba theleditse fa go ba barutwana le ka ba fa molaetso mofu wa go ba efoša kotsi ya go ka e gweranya le tsona digongwana tše gore motlhomongwe yena ngwana o tsena le digongwana tše motlhomongwe a sa tsebe gore na mafelelong a ka ikhumana a le ko kae
1: go bana ba dikolo re re go bona re re a ba thege ditho le potla-potla le ja mong ba tlogele o ka re ba prove point ba provela bo mamang gore bona ke bona ditleba ba provela bo mamang gore bona ba dishebile ka gore yalo ba feleletsa ba sepela le batho ba šhele batho ba e le gore go batla re ge ba sepela le bona mo sekolong intši bana ba sekolo ba bona o ka re ba nene e mo leileng se se šalago gore ke bana ba sekolo go apariwa uniformo ye tee ba tsena ka ditlelaseng ge ba compete ka dilo tsa ka sekolong ba compete ka di-result ba se ka computer ka diaparo ba se ka computer ka mašheleng ba se ka computer ka gore mang after school o reka eng ba se ka computer ka gore boma bo a fola go sa folo o sa tlaela goba go sela ka gare ga di-trucks go sa tlaela jale bona ba tshwanetse ba tsebe gore morero o mogolo ba o itseng ka mona ke morero wa go ya dikolong jale bothata bo thoma moke mo e le gore go bana ba e le gore ka gae ba ba fashileng ya gore ba ye ba je mola dikolong o humana e le gore ba ba rekišetša dilo šitše ba reke di-space cookies ngwana o fe thoma a reka dilo tsela ba re reka dilo tse o tla kwa go seiwa tsona diphala tsela ba di rekišeng ka mola spasa shopo goba diphala tsela ba di diyang ka kua gareng ga a fetsa go reka dilo tsela a dija le ena o thekwa a le maemong a a rileng mo e le gore go ga a kgone go kwešiša gore maemo a beng gona ke maemo a go tliša ke tage o feleletša a rata di-space cookies tsela mo e le gore go gafetša-gafetša o nyaka go ya go di reka le ka le go sena tšhelete o gapeletša go rabele tšhelete a reke dilo tsela le ge ba mmotsa gare gape dilo tseo di reka re kgopela gore o se ka namao go ja batho ba bantši gore di rekišiwa kae goba di reka ke ma o tlo re ga re phapharathe khumana le ka gare ga ditare goba ka gare ga di-trucks a thomile ka dilwana tša go sere selo tša bomalekere goba tsona tše dikuku tše e le gore tla ba di apeilwe ka magaeng beng ba tsona bantši ba tseba gore ba di tšhetšeng gore bana ba modimo ba tle ba be le yona addiction ya tsona diokobatši
0: ke tlhogana pele ke lebaga ka mo go tsona pele le le laetša ka gona bele ke di gore motlhomongwe re re kano ya ranwa metsi gore ge re boa fa ke lebeletse taba engwe ya go amana le gore bele re tle le fe molaetša go batswadi ka taba tsa go amana le baswa go ba le bana ba bona ba lebora tlogone pele ba e goerenye le tsona ditagitse pele ke dumela gore ge re boammaare tlogone pele re lebele tsone taba ya go amana le batswadi gore le ka ba fa maele le bana ba gore ba kgone go ka ba tseba ka baka lagre ba bangwe ba batswadi ga ba nepe ba tseba le go ka lemoga le ba fe mekgwanakgwana ya bana ba ke re nke le une metse fela re ya bua morago ga seng re tlogane pele re ba leboga ka fao bo captain ka fale re tlogane pele re boa re lebeletse taba tsa go amana le batswadi gore na disepela bja motheletse mo go 015 re nke ke bule magale wala wa ka fale wa 015 268 2135 bana ba re phela le bona bana ba ke ba rena ebile re a lemoga gore a wa nnete go ba boimanyana gore re kgone go ka o kamela maphelo a bona le go ka checka gore ga botse maphelo a bona ke bomang ba sepela le bomang go diragang ka maphelo a bona motlhomongwe le bona ba raloka dikarolo tse pedi go ne le ngwana wa rena yo a lokilego ore motsebago a sa dire dilo tsa go ya ka tsela ga fitlha ka kua ntle o apara re kano re mask o mongwe o e le gore le wena motswadi ga nape o motsebela gore o phela ka mogomoso bjalo tlo bona pele re e lebeletse bjalo a ke tsebe gore le ena ka fa letaba e ya go amana le baswa le ditagi le go ka latlha bokamoso bjana le go ka kgotsa ba ikgwerenya le digongwana ya tsela tsa go kgotsebela ditshwenya ebile ba tswela pele ba rekiša ditagi ke bone kgoding ya go fetho o mongwe le ena o ile a swarwa gana ka fa o a re tambo o mongwe wa baswa a ba re o iša ditagi lefaseng la ka kwa ntle ke ya gopola gore šitše le moswa bobedi o mongwe ke ya gopola ke ile ka mmona ba moswere ka kwa Brazil a e tswela ka mo South Africa jale ke bone o mongwe go tswa gona ka mo South Africa le ena a swere ka kwa o a re tambo segolo thata gore o napile o e gwerantšitše le di go ngwana tsela tša go rekiša diokobatši go rekišetša mafase a mantšhi mo e leng gore ka sefofane se se tee fela go ya le go boya o dira tšhelete ye e leng gore go motlhomongwe wa wena o kana ba o e berekela matšatši a masompedi seswai ebile ka magare go sene le go ponya boroko ke tše dingwe tse di tlogona pele di direga ke gare ga basa ba tlogona pele ya ba ba goga bjale ke re no o kano shera goba kano re abela maikutlo a gagwe goba ge e le gore o na le putšišo go bo captain mašiane dira bjalo ka go ka letsetša magala wa 015 268 2135 ke dumela re tlo ba re boa mo ge re boa mo re tlo bana pele motheletše re boya re na le bona ka se sebaka motheletše ntumelele ke nwe metsi fale ke tlamana pele ke boa re feleletša re santsane re na le taba tšene tse le go tlamane pele re lebeletše fa.
2: We are giving you the best of radio experience.
3: You know, and South Africans, you know, are very good with the made-up words. Bodanko, bomachangura. We just come up with these words.
2: We are information.
4: Those using their mobile phones for work have been urged to take extreme caution as important company information could easily be stolen from a device.
2: We are education.
5: Obatswadi, tebekere are the pen nako ya o fela re go kanela ka mo diskutekeng tsa bana ba rena gona go na le eng o na le maboka a go ntšha dibuka tse tsa ngwana ka moka ka mo wa lebelela wa bo wa dupa wa bo re na go ntšhe monkgo o le gore ga o tsebe ga wa tlwaelega.
2: We are entertainment.
6: O mongwe wa ka bo ntšha e le motho wa mosadi a re wa tseba go botlhoko bjang go ba ka gare ga kamano wa kgwetse e le gore motho o ratanang le ena go ya social media ya gage o postile motho wa gage wa maloba x ya gage o ipostile ko social media e fela o kana go bja wena current.
2: So seize the moment and dial 103.8 FM Radio Tap, the station that listens to the people.
7: Lekgotla la dipoledišano go setiši sa botheletša batho ka mošupologo re a tlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
8: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba bašhen 35 ba dula le lena ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
7: Ka labobedi re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
9: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka se tlhagisetse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
7: Laboraro re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
10: Barutiši ba geso thuto ke goba goba morutiši ke pitso fale ge o na le pitso Mutileji
11: se fito ke lena no le go sitishi sa go sa mmamoratwa Radio Tef 103.8 FM sitishi sa go theletsa batho.
12: By virtue of the authority vested in me, I confer the postgraduate degrees.
13: Mr. Chancellor, I have the honor to present the following graduates whose names appear in the program and have complied with the requirements of the degree. Bachelor of Education Honours in Adult and Community Education and Training.
2: As we keep you informed and entertained, we also keep you educated. Radio Tef 103.8 FM, the station that listens to the people.
7: Uthile ditse le khotlala dipoledishano ho Radio Tef
14: 103.8 FM sitishi sa uthile tsa batho.

0: e ke bereke mothele metsotso a ka tlogolampele e mpotsa fale gore ke metsotso e ka pego masomepedi ya masomepedi te pele ga iriela ya boseswae o gopoole gore ka iri ya boseswae tshwantse dule ga o tlabale pele e latela fa sebaka sa pela motheletše re santsa na re lebeletše taba fale ya go amana le baswa ya le ditage diokobatši ebile re lebeletše le di go ngwana tšeo e le gore ba tlogana pele ba nyako e tswalaganya le tsona ke le gore tlogana pele di tlo dira gore boso bja bona bo nape boele ka gare ga noka bo nape bo sobelele bjele go botheletše fale motheletše bocaptaine mašiane fale ba tlogana pele ba re bontšha ka mogolo gore go bana ba ba tlogana pele ba e tshwara ka gone bjele ke di gore bjele re tle re tshelele ka kwa karolong e nngwe ya go amana le batswadi re kwa gorena ba ka tla ba kgona gore thuša le gore fatlholola ka yone taba bjang ba fatlholola batswadi ba rena fale batlhomphege le gona ka fao re tlogana pele re leboga fale ke nyako tseba gore na ke ka lebaka la eng baswa ba wela ga bonolo ka gare ga digongwana tše ba tlhokang ke eng se e leng gore go ba setsoma kudukudu se e le gore go motlho mongwe batswadi ba kgone go ba fa sona
1: ke a go leboga batswadi ba na le tema e kgolo e ba e ralokago ge re tla mo tabeng ya go šireletša bana ba bona kgatlhano le digongwane le tšhomišompi ya diokobatši ke maikarabelo a motswadi o mongwe le o mongwe go tseba gore na ngwana gage o mo kae o dira eng le bomang ka nako mang motswadi ge ngwana a laela a re o ya sekolong o swantse gore a netefatse gore ka nnete wa fitlha sekolong e sekadi ba taba gore o tsoga ka meso o apara uniform ya sekolo wa sekolong ka nako ya go boa sekolo ka nnete wa bua ge ba bangwe ba bua ka gore o ka humana e le gore ge ba bangwe ba ya sekolong bona ba ba kgobakana ka ga mangmang ba tlhoba diema di ile ba emetse ge sekolo setswa ba name ba no tlhakana le bao le gore go batswa dikolong ba thile dibuka le bona ba ke boela gae gomme batswadi ba le kgolofelo ya gore ka nnete ngwana a bona le ena o tswa sekolong bale ba swantse gore ba netefatse gore ka nnete ngwenya e ya sekolong le wona e le sekolong e tlhokafawe le gona o dira mošomo wa sekolo ya bobedi ke go nyaka go tseba gore na ka morago ga sekolo ke eng se ba se dirago le bomang kae o se ka humana e le gore ba re go boa ba no timela ga o tsebele gore na ba ralokela kae nako tše ka moka ba gobotša gore ao a rile mošomo wa sekolo kae e fela go na le dibuka tše ba yago le tsona moo ga o mangmang mo ba kgobakanago gona ga o koo ke phaletsapa la gore kwela ka motswadi e re ke ye ke ke phetiše mola ke o kona gore na batswadi ba ngwana woo bana ba reng le bana ba bona ba e tla ba ithutela ka fao o ka humana gore re o eya ka moe ke nnete bana ba lena ba tlhoka fao e fela a gona motho o mogolo ebile bana ba ka mowe le sekolo ga ba tsene ke batho ba e le gorogo ba e kgapa ba e kgoroša jale bana ba ba re go kwa dikolong ba tlhakantšha mašele ba reka diema di ile ba fitlha ba dula ka mowe ba tseba gore ga gona motho o mogolo a tlaa ba sekiša gore na dilo tse di didiang ke dilo mang jale ke maikarabelo a motswadi o mongwe le o mongwe ya boraro ke taba ya go tseba gore na ge letšatši le sebetse bana ba mokae se ka humana e le gore bana ba popoduma mola dikgoneng o no etsea gore ba etišitše ga gona go etiša ga selo bana ge tšatši le sebetse magotlo a swantse a tsene ka meleteng o mongwe le o mongwe a ye mo a fitlha go tlhogo gona ka gore gontse o bane sa ba dutse mola le re ba etišitše o tlatla o makala go sasa go kokota maphodisa ka ga gago ba go šupetša setopo ba re ngwana gago o ba ele karolo ya digongwana tše ba bolailego motho goba baphodisa ba tsena ba monyaka ba re mangmang wa lla ore ba ba kgesitše ba etswa mošomong thapama ba mo tšeetše diema di ile wa kepotša gore wena wa ngwana ga a senye ka nako tse o tlhomotse ba ba ema molakgoneng ya ga mmase mangmang le bagotse ba gage ba tšea metlhabe moo jale o swantse o tsebe gore bošego ga se wa bolokela ge wena o palela ko go bja leitlho moo ka baka la leswiši nto nngwe le nngwe e ka no diega nto nngwe le nngwe e ka tlišo ya pharwa yena ngwanoo wa gago jale go botlhokwa kudu gore ge tšatši le sebetse o gapeletše gore bana ba boe ka gae o ska gatla ke ba le strati ka re ba le kwa strati yengwe le ngwe ka diere re pushe re re re ta mona me kotla ding ya bona e be mae karabelo a motswedi mo ngolo mongwe go fela isha di tlhoka mona gara ga me kotlana ya bona e bile a ya a ba phuphula a secha gore na ka mo gara ga me kotlana ya dikolo ke di buka le di thusa thuto fela ma ka kumana ile gore go na le dilo tse dingwe tse e le gore go di ya go makatsa tse e le gore ga di tsamaišane le morero wa thuto bale go botlhokwa kudu gore lefele le secha mekotlana eo e nngwe gape ke tsaba gore batswadi ga ba tshwanela gore ba ile dikamoro ga ba diphaphusi tsa bana ba bona o humana ile gore ebile motswadi ba mmoditse gore nko o tlhompe privacy ya rena o tlhompa privacy ya ngwana ka gamaga a be mme ka rabelwa ga o ka go tseba gore ka mola ka morenke ka ga gago go sa iwa ya go tlhola go secha gona ga le kentse ya gore tsa tshile o tlo tsena ka mola o tlo tsena ona le mapolisa ba khumana dilo tsa go shisha ka mo gare ga papushewe ena ngwana o no wa gago a go botsa gore tlhompa privacy ya gagwe a tla latola dilo tse ba di khutsang ka mo go me mapolisa ba tsamaya le wena ka di itit ba le gore le wena o phele o bulukegile go botlhokwa kudu gore oe o tlhole gore dilo tse di beng ka moo oetse dilo tse e le gore oa di tseba ke dilo jaaka mogae ke e le gore nka o di tsebe o gapeletse gore di boele ga bo tsona ge e le gore go na le diokobatsi le tsona o nyaka o tseba gore na di tswa kae o šomišane le bagoro wa mapodisa go tseba moru wa tsona gore na o tswa di tswa di le mo kae jale ye nngwe kgolo e le gore batswadi ba tshwanetse gore ba e petagatse ke taba ya go fa bana mašheleng ka kumana o file ngwana masheleng a mantši a sa tsebo gore na dieng ka ona ka gore masheleng a uwe ngwana ga ana panka mo e le gore o tla a panka ebile le ga a panka o tle o tseba gore ka nnete a pankeng jalo go o tšea masheleng wa fa ngwana gore kgonaga le ntši ke gore o mo gobatša monagano o mo gobatša maikutlo o mo gapela godi go ngwana tša go rekiša diokobatši mo e le gore o feleletša a reka tsona diokobatši tšeo ebile le bakgotsi ba gage ba motshephile ba re ke yena moreki bale tseba gore tšhelete ga e tsame e go ruela ngwana ya mo destroya jale tlhokomela mašheleng a le fa bana gore ke mašheleng a e le gore go a lekane potla tša bona le melomo ya bona e se mašheleng a e le gore go a tlile o ba senya
0: motswadi le ena kwa gae kodumela gore o tlogone pele o boikwa ka mogolo gore captain wa tlogone pele ba ele jaaka gona fale pele motheletse ge ke lebeletse fale go dipotšišo tse le gore ke na le tsona go bo captain re no ba re šetse ka metsotso e mene fela o gopole gore mola metsotsong e ka bago e lesome pele ga e ri ya bo seswai ke tlobana pele ke ba dumelela motheletse gore ba re fe ditsebišo tša setšhaba mara ga di bjale mo metsotsong e mene ye motheletše ntumelele ke ba botšiše potšiši captain ke nyako tseba gore na le bonetse ka taba ya go amana le batswadi ke nyako tsa gore na bjale ge motswadi napile a lemogile ebile a belaela gore bana ba goba ngwana o wa ka o o ne go dira tse tša go amana le ditagi bjale le jalo motswadi o swantse gore a direng sa pele lagato la mathomo
1: legato la mathomo motswadi o swantse a tsebe gore ngwana nako e ntši o e fetša le ka dikolong ba ka diphapošing o swantse gore a boledišane le barutiši ka mola sekolong go na le badirela leago ba e le gore go ba ekeme goba ba ekgethe ke dikolo tše e rileng gore ba tle ba thušane le bana ya bobedi ke taba ya gore ba šomišane le badirela leago ba tikologo gona mo ba dulago gona ba tšee bothata jo ba boiše folo fao mo e le gore go ba direla leago ba tla tla ba boledišana le bona mabapi le taba ya gore na ba ka molatliša kwang tsona diokobatši tše le tla lemoga ga botse gore sa mathomo motswadi ga a tshwanela gore a tšwe ka sero a yo nyaka thuso ntle le poledišano ya gage thui le ngwana wa gago o tshwanetse gore a leke go bolela le yena le ge re tseba gore ka dinako tse dintši ba feleletša ba gana go ba go latola gore bona ba ka ga diokobatši goba go fitlhela o tlo ba humana jale batho ba mofuto we ge ba latola gore bona ba šomiša diokobatši bošaedi go botlhokwa kudu gore le tšee kgato le baruti ba kereke tše e le gore go le tsena go tsona le bona ba ditšeeng taba tše tša lena le diišong go bona ba feleletše ba boledišana le bona jale go na le kgato ya mafelelo ya ngwane e le gore go o addicted o e le gore go motlho o mongwe ebile ga a sa iša selo ka sekolo ngwana o ga a sa iša selo ka motho ko ngwana e le gore go o kipile di o kobatse ge le tla ba le ge le sobela o swantse go phela a jile go ba a tarile ke tsona di o kobatse tseo mo go bona mo e le gore go le tla gona go ba go nyakana le di rehabilitation centers tsa house mo e le gore go ba tla mo tlosa mo mmileng ka gore o bolela le yena ka morago ga awara o wa gana molago ba kgotsifala ba gagwe go ba bua molago le go ngwana o feleletse e le gore go o boelela molaodi okobatsi a gona tema e le gore go le tla ba le yona go ba tshwele pelo e le gore tla ba le yona le yena ntle le gore motho o a jiwe a isiwe mo e le gore go ba tla ba molokisa goba the rehabilitation center.
0: Sergeant, ke ra captain ke tlogana pele ke dikwele ka mogotlogana pele le re tlhatlhile ka gona ebile tlogana pele re kgotsofetse le batheletse ba tlogana pele ba jere mae lefase gore na ba ka thoma go shogashogana bjang le yone taba eke bele ke re pele ga ge nka tla ka lelokolola fa re no gopela gore ntle le kgone go re fa ka mogolo gore gore le nabele ka sepodiso sa Aforika Borwa le šomile jwang mo mafelong a beke kudukudu re lebeletse ditaba tsa go amana le setšhaba.
1: Ke a o leboga tšhaba sa gešo se tla lemoga gore masolo kgoparara a tswela pele a nepilego go ka šireletša setšhaba sa gabo rena ke ka moo re kgonne go bona re golega batho ba lesome le metsešupa go mafelelong a beke yona e mabapi le melato ya go fapafapana go thoma melatong ya go betha go hula go hula motho e tlamile le gona go swara dithoto tša go utsiwa mola dišhipine go mafelo a mane a tswaletše mabapi le go rekiša